Hewa satan getun be watin gumna kilin jam ni sappo be minti joyi joto do asudu radio ban ko wa nda ku baroji kude hauritirde de lartago ku huwa e boko mana haji huwego hite itande kaujeni didi eno gas e joyego ha kolara ni hande jangirle maude kude man de timmi nyande alamisa go ha faculté ngabe jenginta njamu bi be adama en ha université jammena do de denyal de nayi be kautiri ha babal majum ben don ni hande yalirbe ha hauritirde man be cyanjindiri rayuji mabbe hando kongol gotol teddungol ngole hala ni hande kolarani jangirle maude dabbiru ande luguda wakere kolarani jangirle e jangirle de sanaaji no watteni hande jangirle man de dokka jangobe man kude e du wallita be boni hande ha ande kese de zamanu do dum kongol gol be boli boli ni do mudum habe kebani hande no be kura do ton yowata mabuki kuda man wadama do ardangal misio kakirado jangirle mawde betedo docteur Sitak Yombetina Beni o tawa mabo ha wakati elman ministere ndido misjoni hande mo gasarle betedo Fatimi Haram en non be misio kakirado dabiyaji Abakar Rosie Tegil on don ardani do sare sesiyama jo inado fodde ko sesiyama dum sare ni hande ni filu lesdi izinji demitirli gasarle e sana aji betedo Abdurrahman Gademi kanko bo o wadini hande woynandu mako nyande alamisa salinde gongam o famtina ben don delegen be lube be ardani be syndicaji ni hande awaker ko larani finobe sawari ngalesdi ha ben don waddobe kuje bawo yasi lesdi eno non dedeni hande andinon golo yidi famtin ko be dum andinol daran gol jowtu kini hande droitji be taxeji ko larani banduwan ko nande mum do kujeji kuje de nyamande dum gomnani hande yowti taxeji do kuje majum ngaman o dun yamani hande kala filobe ha bakeje mabbe ko moju fu hutinira anni gomnati ngam hebani hande wallita ben don ummatore ne kisani hande sadirma halube délégué général mon gomnati hedi province les digera betedo général Abdullah Ibrahim Siam kanko bo wadi gidan yende alamisa go ha berniol mongo be ben don ni hande filo be berniol mongo man lamlambe chef de canton en ardani be ni hande kude on apeje berniol mongo bote ko mara haja hauriti de man kam o yidi ni hande kanko o famtina be do sarbuji didi di gomna hoci wadi jungo do modum sarbor aranol kam dum sarbol ni hande darangol katki gurtin ki kala ni hande ko larani kuda nyamande kam fu gawri ko nanni be mudum e sarbol lidawol bo be jowtu kini hande taxeji dum ko larani kala ko larani kuje nyamande kam fu wala ko ma kure ko larani demitirle and then be halani hande ben don be cede nyamale je on ape no coach no hawa kere ko larani demitirle ben don bo don jama be njoba nyamale man gam habe kebano be kutinira fahin besdari majum o enje ngarebe filobe e ardani be sirkaji di lesdi Chad be njuli nyande jumare 15 jumare hasane de robe je ben non jemena do pilita kini hande nyalle no sappo e jeta tapre nyalle den de be ko ceni ene be bolwata hamudum jowdin kini hande nastindir ki rewbe ha okere ko larani filu mabbe ngam be kebani hande kambe bo be nastindira be lesde Afrika ha dum kala ni hande ko filete kam fu ko moju fu yara kuje mudum ko ha kawritirle majum be cippa kuje man banno bernde mabbe yidi dede ko ardani do kawritirle rewbe filobe man beto do na ham solkem agweta o wiyata nyalde nde dum nyalde ni hande nafoore masin dum nyalde wallitore rewbe filobe kambe bono be kewani hande be jaldira ha kala ni hande dum ko larani ha rewbe kawtata ha lesde Afrika kambe kebani hande kambe bo be ngurto ha ni hande be kebano be ngurtina ko e mabbe ha wakere filuji mabbe di be kabdata madam Asta Jibrin si kanko on lati ardani do o wakere ni hande chambre nga filobe rewbe lesdi Chad o wiyata wakati nde himbe gontinire jotta do na dum wakati rewbe pila filunga mi joga ko ko e mabbe tan dole ni hande be ngurtube dabbita luube ha nder lesde Afrika ban filobe luttube
directrice jo ardani do jangirle jangirle de dum jangirle ni hande de be janginta mawbe ben be keba hino jangugo wakkati mudum petedo Naima Abdul Muti kanko bo ardana kenyende alamisa salinde ha berniwol bongor kude ni hande mabbititgo hawritede de jangirde den de be janginta janginobe ha ko larani hande ande kese de zamanu ha wakere ko larani kubaruji dum be biyata tik ande boni hande chono tirande ko wallitata ben don ibbe lesdi tiadi do beni hande be ngurdubi ko kunande e modum coytube terde modum en secrétaire général mo province lesdi wadai jingar gaspar kanko bo ardana kenyende alamisa ko haberni wala beche kude mabbitigo ni hande hawritinde de kititki timmode kude ni hande de be kuwi ha ben dara ben don ni hande de be ballititta ben ni hande be ngaddata wallide ha burbe tampugo der refugee en wonbe ha funangere lesdi lebbi e lebbi beniola be shedo yidani hande be soyde yite taytay ki yite hande benon abishaman dum don ni hande torra daga himbe hande ciyeji mabbe diga kude ha wakere kolara ni filuji e dum ko wallitita ni hande barka beniola be shemajum fumajum dum yideni hande be soyde yite be bonnaki central de ko hokkata bernola be shi yite majum dum je wadi wadgoni hande be yidata be torraman jamdi sappo e minti sappo di asudu radio hado kaden ko warjidi nyalawmaade hande ko warjidi dum jankuju windani on yemin soybe aw sidimin domin walitron ko jube fulfulde to Allah moyi jangu alat se nyende altine fodde ko.

kan de ben angester doctor machan cha dilla khayen gi de ben gi boyo na khayen de vanen to tamé cholo gadi allo khay jaft va gi de be kak de be khayen te chakelen haydam da gi de non qafi ni gi boy masana khay boy saf don gon ba non qafi kal mugon ba masana sakas kal tura sa gol fodon helina masan non qas sa jamen sa kal hen yan mar ki di kan kas ke la barafi nagat ma digan fetna wala barafi nagat ma digan dan jeung gani khayen wat kayne kan lobna kan lobma ligen gay gup satene gula de lapne kan gude hatta ngol da kan lobna wat kayne bor fi jide kame da kan jida le kol da ngol zo vol hatta me jorona kan se muri gola se metsenga na kan le kol na da ngol da fer ngol le fi jamen dani wa kan se sumsa ma gude hatna dan gen se liga bor fi di kan kakhla da to ja ne se law gen la on fi hatta ngol da kain nang faawano kain ma ruwata fa doono nang filo bolibu nang malum doon mige kain fanamani si laka kalam na kain lop nang fatkain imaklokam kain mi ministra ni vihatang walda kain samayumala doktor sidak yung patina kain galam kain kain ministra di vihitlima marufaringa wala nagat na kain chadiyala fatima has haram daye kain kain ministra ni vihitlima liu na kain samayumala apaga rozi tegil awen dan gayne kayen sama gidala on vi fok on vi sali telerena le buqen lema kal vi zumna le bu lema marfarina le bu gayen ten vi zumme ze ona fok yuma sisi amana kay sama yuma la teraman gademi kayen am gayen nirfani choli son go semde vi fok namna gayen name projet de kameta kal delem gi kayen am law gayen misal la gulo gay si nek fi lomon na chajana khayen hide fok ma choli zo gay na afrika si de fi lop ni vizi le kayen sali telerena hide fok ma choli zo ful ga di gay sa la gayen khatlene go yam na mara mara mai na de fecha tani gayen bar ma name sama si nek fi fok nam gayen khayen am law gayen ke law ni vi lema go som go na khayen gom ni fi na ga di len mar gayen gayen si kurjut kala mala gayen si taxi emigan ge lempon gayen kayen kurjuna ba e khodi ga supe te gal vi lema tina khayen am job go mi sa kutlen go non qafi am dala tun tun vi fun magat nam gayen mi va nga ngolo ko dala gom ni fi na ga di lema si kame maramu kurjuna va mala len ni si yo gurju kala moyna me ni si hodom ga ga di gane la tema ni si makamina agusum goy mi sumun goni ni si mai kurjina la moyna si mi marabulo na ramon wali bu nage aw hen dan gen dele ko ma ko sem de vi gomni vi na ga da ga ma gouvernera ga en ma kas kala vi gera sama yuma la general Abdullah Ibrahim Seyam nami burujo de kamet kalma mongona khayen jiske talam gen sali telere na samolo na chajana gaisa mulyan fi sakas gal fi geran le samolo tela gelo fok fi nagatma choli so gen kutku sala gen garlo bana fok yuma la una pena awa gai mana mi jisi ga talam gen nam la ngolo kay la un fi fun magatma gomni fi nagat kalam goyo kalam goy la wa kay la un fi lematina ma kala faitana ke wa ale bu kay dangi wan gain gun na faram tari meni kain naram go yab na kamar an gain gomni fi nagat tagain mai na lo di ma mahen mamul ma gaini kain la wenga la uni fi lema gusum goyna lema gusum goyne ake wan goni kain nang siya gusa goy brim doyam falkon na ma askus onga ma na lo di kain hotom ga an gain famana mi la wakalam na kain am da la lalani kain fokman acha jamal lop nam fuli kisi gane nisi lop ne visa bu nage aw hen dan ge onjit kar tarake be onjit de vi boyona kain sa boy sa li telerena idi fok sa boy sa rasela glo fok marana cha cha kai chol fok nam tu si sum yu glo hem lo bona kain bo fok nam gain la ga yul de kamada kain ga ha sida rafi boy nda ga jamen danda ga yul de na de la gain ude burda sam doyam firida doyam gla fandida kain fi na ga de faitani kain si la gana la lani pong irmai di ke sema la ga mar gurju migen ke pong irmai di ke famani se li firina da kana awa tan ga nti chada ngol di chori glo fok na so ga la ga la unive le kol maluma la ga pong pong irmai di ken ma la ga churo ma hem dina ga chada ya la neima neima abdel noti na e burujudi kame da kalma bonra
mala wo ga ne fune fitu dala ka ful hatta misal ma jus ko hade nuresina ka labarma dum goina ala ren labarang dum goi dono na ma kal jo ga tamin sa mali ngal din gi yel shitu mo ga taram kaf din ga na ma kal ga talam dile bo labarnam nang dum don ti ga na o hen dan ga en tuf mong wal vi wada province ni vi wada sa ma yumala jim gar gaspar ga en bo rejudi kamet kalma be china na malam go ga ne fune lop na kai lop ga en nin ga ne flaqet flaqo ga di da ke lop malia li ga nga gal vi sum seti tun ka se am sala ga en lan fizi ma gal ma go dun vi na ga chati ga en lan fizi ga na ga fizi ni sima kala faya na ga en ti tomati sin ga ne ga en fortuli sa ga ne ga en ni si ma ga en di ko ga en ga lop mani si lumi ga tam sum sa ti tun ka ga ti si gal ma go dun vi na ga vi chati awa hen tan gaine afat la bara fi nakat ka digan dan nong kaf gaine gain re til nong ja til tariya gain na farangol fi abeshe gaine gain gure til namna jan gaine kun gaine magain mus ngoli jet gaine kaya kay gaine lingal en li burcha mige gaine lingal din li nga divilin gain li tariya gain faram gaine titun kangol hay fun giwin le sala gaine si gain lom gaine telerana a gaimin kut ngolom gen kafkeni panam gen ka titu ngolo a gen mi fama kun mana zola gen fama chu fok mucho li zola ful kun go a gen ko nam golop na lam gay ma lilo di e ma yumala panom gen gay lop na lam lingo ma lilo di gen jopi gen mi sangulo na ala ni si sa ko mi fina kada jankir sane mi fam nga a wa kay fa di wa kay la bara fi na kat ma kat ga na kay job lo mi Freddy kan kawul dan nang la Monica kan ana mi nul heta gari kama san we koyang kreo kan ana mi kedi guloni mi famnga Freddy.

kiki debe niki masanong kafi kaini niki sara don turinga dik kina kai de devan toga tami vina marcel kaini korvi hundru kaini de devan e talamu daf jatu hundru non kafi de devan toga tami jamba kalina kain sam ngana kai sam wijaksin ngana kai de devan talamu kai yan jok di kai doktor ngola kai john satusu hijatu valam non kafi kaini kisa walia sakais kal gonba sa tugura sakais kal kundulu sakais kal etena khayan marki gidi ki debe khay nul de gen ke nege huma ulda na ga doktor ke na ka ki glon gene khay la lene ke din din nul de ka galang a chango ra khayan na kon din nul nga ani a flekat ne dani mi fam nga freddy kan to ngoyo kan nul lo

Debe ni ke masanong kafi ga ni ke sahlili ni vike ya humbu ni vike vedin ke de dan tigia de de van toga tame Monsieur Ernest Jangina en isa ga tang nong kafi sa mi ya Monsieur Naon refal irsi ya mika en gani en ke ge debe ga ni ke sa kase ya centre de jeunes kalmo walena sa ko chato nong kafi ki ge debe ga de de van toga tame ala ji jina ga ni ke sa kase kalmo gelina ja fi vi jin nong kafi devan to tame ama sawa dungus na ren devan katame awa ka en banana ngalang daniel ren jafte fi soir non kavi yan jox de gay dab sunna ki gi debe ni masan non kaf sa kais kali to de daga jamen danda ren sa kais kali e sokolo ren boniface subrina ren devan tamo hidi david tokan hidi elise mazu ege sa sokolo na te devan tigia sa kais kali e malo ren yan jox di ke gi di ren se bana jox ke te devan talam yi jafte valamo ren kasisu morsia ki gi debe ni ki sa kais kali e malon non kavi ren de devan tuba sa fu don gon bana ren anuro bisna kai su mu mo gesa me unire bisna de dan talamo ki gi debe ren e ki ngolo kai sa gon bana te devan tigi non kavi ki gi debe ren talam bali ja la bara be na katan jam go don go me jam ku jop kai sun za gudan de len chos ti gen ge glo kam ge mu san we koyam creo hen gudum ge me re pa ji freddy awa kai ngom yom lawet me jim dan be ma ji roger ki ni man de len ala minano jabru mol ko ron vi lo sin dia su matan ki joy ki gi debe su masana la on

assalamu alaikum na isa kan gite min diaga karkal on di studio ndo fadora de chare wagana gujana karkal le gitena nabar ngam ndu sandu tanam yedene mi ngi kyan harama sayena akani ligar aji habda ya ligar aga do ci aga raka yom ngam do waje ko na lewgal lafel de pido di yara kam ndo yini kam ani chare gar ngade do sa bisum kar ko fi ngi sunu makara re kam mutena nabar ngam ndu sonjo mom yo ngi kete maje gam ndu ci dar gete yom charal mi ko technicien ndu ngi chanda san yo kayam creo a chalon lay tono wodi ngi de gedra ngi ci dar gete changa mbay re ni pure ni awara ya awndiri jidante ni umjaro langa dum lungi janga jimta roje nunga tel mikro ga piya baranga mananga so ndele mi ndele mi yogo ciringa ko ya ibrahim mamad nga api galu re kam dum ko mo noro bedin nga dem ko mo tanen baranga mananga so ndai hebde nga mo ko mbol gano freddi dan tanu na kasara ni min ci ga kan aga injire kabin technique.

0: ஆமா காதிமி முன்னதையோ சாரி காதினா முன்னவையோ
1: haganoge jenar kalkan metege tan abarnga monongo sondo aji hebude homu abarnga monongo sondo ngo kuro holani mo tlar mi ngi dran ye chapali ga wa wanda haga dubu ki haga raka ngada nak ma yora aji lamia ngi churi yora awonda fada dumo ngi da mi ngi kalkara ngi ni wonda da university ngi nyamena a hundu ngi da yike ni mi ngi namro galla ma nan ni mi ngi dawa da lewni kajwa wonda dawle yo ngi ngare ke dan yo ngi re sai hagai yora mi ngi kere kada ye chapalil ga ya ka agar alla ma lu ngi da idan manga ministre ngada yike ne migam hunge yaka karaga ikubo ita ilmu yo da idan mugi ministre ngada niyo dan mungena chapol don ga yali aje ga yaka dingi kede kara agar manaram halama kidaba goyu hanga da yima yire yikai digi ta ilmu kal kal gad wali yan kida ngara nda kal kal aga migam ngada idan mungi kullanga yaka karanga da ifodo ngana murugo yan migo dawa yo yawa angara tan murugo kal kara mu da ya chapol don nda sehega yo yan na dingi kede kada aga migo unke kede nga wangungu de kada yanga ya jangu gote ga ndoso da inaru angal nganan na inaru fikir nganga chalgo episode ye kenna madai ngere yo ngere lungi changa sitak yombatina beni ngedan munga kullu ministeran yo yo da yangrim ngedan ministeran namru gere zega hedai wondo lungrim yi charga fatimi haram asil yo ngeden ga dai ministeran namru go manara hala madinge kede hada nge lungi ichanaga abakar rozi tagil dran ga kenyo nga yali aje gere dai miyo nge kede kada nge dai namru go hala maharnge yi kam naram hala maharnge yaru kidayu ange da yalla ma jama nay jama ko pite dingi kede kada yanga harnge hala ingi de dai miyo kida ajaran hogi yo ingi dai dingar nge dran go hogi sa yega yori yali aje aje pali ga dai chabuna ngarani yo nabal ngaji lamyang dai ingwa chagyomu iyo igu habar gete ngede danyo namurgo migaw ngedai yukol lawnde agir narmal lama dingaran gichan ga siyama aga fodonga dai namurgo fodonga anni kago yu halnge anni erni daraja kidesui fo yu migaw ge kede ngi kede ngara namange kede kada yo lungi chan ga abdraman gademi yo nge hogiro sai aji lamyang dai nak mayoro migaw ngi kede kada ngi kol yan kede ngaran ngi yukol awara yo migaw delege ngi kede yo agir narmal lama migaw ngi dai fodonga dram yi kollimi go sendi kang yan fodonga halga mi go yan ka go kol galyo dai ya nacharan minnagete agra fodonga di inge kede nga halla kol nga kombo hamninge dai dan mangi dai mi go him yo nga ya chono dai hokoma chono bulindo dai dan ma naw gude ar nga dai bulindo dugudo nalaw di yogro dai ya natal go dai no yoro higan go yo ga dai mangi lugu a ci lugu de dai mi go nga namur go kombo hamni nga ga yo nga mangi lugu ay go lugure chono dai ndugudo a kege dai dinga hokoma dai nacha yo inge dai dinga hokuma ma dai na caga gar ngasondu dilaga ko lerandiga fudo cike dai mi go yukol la awal gadane yo inge dai dinga dan go na caga gar fudo dai kumbuyo grelu nga kulle dirige general di gouvernement nge damno nga ma cyanawga gouverneur yo nge gerailu nge cyanga general Abdoulaye Ibrahim Siam nga ajila mi ar churu awndu mongo yo dai na capol mi yo nge kede kada nge yen kide ngara na may na capol mi go jaman jeli may remi go nge kede ona pengi kula da go yen kide da yon kayo ga da ya kam naram halama dinga halla ho kam na jugu nier dinga kede kada nga halla ko lokombo hum nigire dai boni do dan malugo gigan takso way api ko nga dai ya la be lay nga dai kombo hum nyo dai nal wo mi go dai yuturu ngene hoy garan go dai yo nga dai dinga na caga acono hokuma e dinga mi go ngi kulga yan kide ka go dran go itangal gadeji mi go jirema mo ngi jire bago mi yanja bulindo dai kombo hum nyo ay placer marcer inga ndo soro kombo ben nga gara ka nga dai dinu mi wada yi dana bulindo a linga nel de daga dai commerce mi ji jirema yo nga dai dinga lungu dan go na caga koro dai dinga hokuma na juro nier bulinyo yo go mi go nga yaju yaju lu ga yan chobana ngara nga te mi go onje ga dai namur go fodang ngaram nga yan kide ka go yo mi go jama entreprise yo ya wonde dai churu aji jima ko adi ora wonde faada wodum ngaram ja ngana chobana ya wonde berdi dum nya mana hando chapal ni ngaran kan akaniu wa ken chapal ni kan akaniu askaraman nga dai chapal yoro ichamani goro damno mamma ino nga mannaw rijaw nga manno kirar jaw hamani melaw boro daya migo ngere aw fodo nga morgo manga mero boro kaw nga day damno dowlo ngere yonka so day manno kidar karkal aga manaram halama anni par damno dowlo dowlo ngere kaw yo ngere day dinga karama chubu bulindo yan ngere boro danma day ngere mu diam nga dukul president tanio ngere mu ichere nga naham solkem alkota yo day dego al goda yo dai dego on de kawlin gadio dego du kuro dana re rende du chono dingi kete kadanga halla manayo fodoga dai ya bulindo mama jano de man manno ka ku ngana ngana ngara ya di chono mama ino tay gidi dingi enir ka wun ngala waya kurnga dai dem noy mi ngi kete nge namrugo mi go kontina nge de do kal manango manno kida yo nge dai dingi da chaga ngrim gi charga ashta jibrin yego deudo ko rodana rerende de chono halla dadio day bilindo day manno ka gurun galago day monjino damno go damno ngi day mamay no tayir mo chono damno ngaram ya gre manno kire gre mani mo chala no kurum no gre hallama day damno yu migam go damno mo chara kali ngala par mo no do kal mamano ngi day manno ka go agram ndaram hallama day dingi ka karnga ko ga day mi chega no nga day manno ka go ngi day dingi de wala chagum yego habar gite ngede ngirim gi charga directrice ngi namur ko fodonga fodonga day mi ga ngi kani kara yoy nge day ngirim gi charga Naima Abdel Muti yoy nge day dego aji lamya ko de rawndu bongor yoy de wada chapal mi ngi kiri kada gam ko ngi drango yi karan kidar kalkal gede day drango yi kay kidar wali ni ko yunu mi ga wa yelmo yoy nge day dego dalga daje dam dan go chobna ngade ne tamur ga ko ga kimi kimi ro wali mi ga yo day drango yi keren dingi ko yi kyanami ko nga siwo ngurtigi siwo mugo disiyo har nga day drango yikeran karara kalkal yoy nga day dingi dego dalga tamal gay yego habar ke tengere yoy gay la me round bulletin ha wonde province go di firayo day yanal chobna ngaran dum gute nga miga go day namuru go miga go ngekere nga sham nga drango yike pali ga har nga day drango yan aga lama hiyal bor miga nga day dingi namuru go siyasa wonde dowla nga day drango yar nga day yanal kider kalkal nga dingi kede ka danga niyo yu dayran yo day miga go nga day ko liyam nga miga go an nga society nga day miga go muro sha muro nga day hala gay kolal ga har nga day drango nga kidew miga ngekere ngi dugo ran kede day chapali ga ka dingaran yo yego habar ga tengre danyo day mamma ci rohandu gambalong lungi chana secrétaire général nga kulawndo province go day lungi changa jingar gaspar nga aji lamia yoro dan go awnda beshe yo day dan ngen ya chapali ga day yapi alama day jingar nan ke kede kidanga nan ke kede kadanga yo kulga mi yo refuser ngi ama yu dowla ngar ga yo kulawndo dowla ngam no yo afudo di yo mi yo un ko tanga nan ke kede kadanga chalo day aliamu day dingi kede kadanga hererian ye yo ngaso day yo ing drango yaliamu ga day dan go napi dinga dangi kere kadangi yanio yego habar gite ngire danio mo koy mam ko lano handu a wonde daya macharo ko san macharo mo ko lano chobaya mo ko lano ndu burni dum abc mu mi go hunke kede ngi ko lalio yore chono yoro ko talaga dan jew o ko rayi paju garan jew nga daya mi go ngi ko lawon da farayo joro yu kulle cilam pu deggo day din ke dangi kere kada an ka ligara ngo mi go ngi ko lada drango yen kide ka goir dingi kere kada nga yo kide ngara ne nama ya ko lga day o ngi hog yoro jori ba yuru kabga yo day yoro ci na jaran awol kere mo koy mbalaw ndaka bin technique kren tan numara ka sa tawen ni ki ga kenn ray waddo mo koy mbalaw.

kabada sena kan higar kya higar haga duki haga raka ida barang mun so jona nobal tak tak kada do be inde kama nantanga ani tirna kya harama sayin hagu gite kya higar murum ko mo kala ko la vele piro di be abar mun watan no mo kasir gam no watan no mo algira gam no ha halu yan ille mi de murum ko mo kala ko gada halla dadio daidin kurum no ari agate yo bi yongi kede ngi dem gaman no kirar gite yo taidaram ko kurum no ari aran den de murum gada ngion ge kerenge macaral la ngo technicien ge kedeki nga macaral lu ngi changa sangwe kayan kreo acal la iton mo wi ngi dengi changa mbayre ne freddy hedran ki ngi prawn de cabine technique tele mo ka serga matan na habar nga monang sangi ho awarai on di regi danten ga lu ngi jarnga nam ngu bi jarnga nam yo macaral la lu do mo ngi changa jim ta roje ngana ta ga habar nga monang ngu sanu tele medine mi yonar yo kurum no nar ya dango i changa jan kujuk dunga nakana go ceri nga waya Ibrahim Mamat nakana go gere halla dadio mi chapal no kulingam no gere mun no lumine ngawo fi abara talangadan ga halla ma wasenor la fellei gara kamani mo koyim kala kor la fellei ara kamani magio abanda la fellei reng sondu yo dai gidan yo mama balla no la fellei yo ara kamani gide nyen o ci diri herag yo yo ay ngoda wacce yo ga wan ga yi herero ci gamuga assalamu alaikum.

0: Chivia jivia fatma di dogo ya mabara goronda na di jawu na karga e kale horvun sunda ban vun sunda jawu na kiki jira wani ala fiya dum da banga ni ya bene ko dum da banga ne roa mai gida susia Nicola Liba ni ga usuna ga ge malum del sia teteu Samuel Tola General Jamba ndaga msu Abakar Kusa Chibet na Isu Lamngolo Gabdu Kalsu guzum ni ki vutani vuta gamida ki leta nala wana zingani huri yora zidian vunsun dan vunsun maana mat mi abuzi na hona abuzi ha mi adum justin adabanga adum justin adabanga fi maana nura zimi gelendeng anitil mi kainu buruma ki dizia avun sunde iana gaini manja zuyum jaraunan masulu nga ga lige ni ki karamba linga ani makuni yum esa mige njunumbi ki isa mnyaman sengor ani masumay sume toka hur iglija dan la vre iglija de dieu han masimem sumay suman warazemi travona yaman dagaru kuserida doro farsha lumia ni banya masuman sumi sumti tenga sumana njamena ka tanina ki azimi gorimi e kengemi awani ya zolong dihan masumasum wili huwahane sumana yo gelende wani ya pima na vona wani holong eka njamena tani wani maana azuchuko mchini ka balini ii ni ya nubur samdi ntili mkai nuburu mdogo ya maleng tita yokolo nuburu dimosh tili mkai nuburu mdogo mba nga chima avu hura zimu anur karteri ngon ba sarada sumasuman wa iglizi katolika wana zima mga he e na guam alona hina manu hina mihina semfi e subo tatu andani depa wani samsia mayona ndasidi ndiri nguni delsia enok anjefa Mathieu Benjamin mayona lini ngolo jobel su Bernard Lankal susia Etienne lawana ji Bernard Etienne dobongi toka masusia Potifar alemege lama Eliazar ni bayi ganga dodoyo maleka mayona Gabriel Levi unvansing kobo Isa dagal da sidi jeve ni barbasa be Moise abak milew maduka abazen nenege fudur anjefa Albert sandi proxo golbosia Pascal dap kasia makara yuri Patrice abadamu François ni amuludo deora do deoda ni dahaina Felix ni bokasa unvans abdias bay zuma wani azana ze gi depa depo na masumai sumani haze njun diti tengu huru mamana zunga urkade ira ati weyeze nida weyeze na gorozin miyami jime mayona nga kinar jime mbayona nga kinar fima na nura zima mtima na nitilu udburu mdogo yambi nina val wani kikela ni vuta nguyaze na ze gi depa depa za gata na gaini ma ni kominotera ni mkate mayuki bitanjilira ni baniyama ni ki sumaisumi hahurazimi amtimani na halang hanuma iglize felte ponshagwa hanuma anjazumu semyumu baniyam sumunjamena tanina makuni yuma wani sumaisumana huri miteng titenga sumana haze njunda uri mi kare ir amame miwani haze gide panuma ngegengegena halang mayana tengeze irizi ya doba na kalbom haze vahuri maimana zinga huru ndaki ma datimi wane alona ivunum ya mgege gigena halang manu alon shamkolo ata mimham yimikak mijivina hegemu ni ya ze didi dika tanidena alona hiso ura masumana ndaka kazina tengeze irizi mi tumaira mbasi ini ya dika ngean gagadepuna dew didi alon sumesumanu mudburmi inina afat mai dogo yamma dogo jakina dog vali yambi ni na kalvan de lisu ine ki encore vo radio na ka tanisanwe ko yang creu ni sam yamma de reu ka ji freddy jim taroje balam javala zama chinu marana na ngara mura dona humbani agmi alon mina ay ba fayta ir burma vo to na bay kaga dep na dew ti dewna hala
1: ri yar golo ni lo ni dioka nere changlang parma dinga yami eli dinga ya ke tuni arsu gan nana kulum mama mayada ka kulene tuni arsu gan naba

halgul in cekia edi labbar nde yeddayi ɓe hinan nde yeddayi e ndin noon ndin di komani maya e diya ka ngal latinna do kala killi ala ko hugab cine assalamu aleykum.

ama kulala tuwachu wa jidama rami sunu kulala chumurona kukula nako.